ikhuluma nawe ngane yasebaquluzini yisibonono into uzamilisa.